0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Tujuma masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da safiya. Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Najeriya. Za ku iya sauraron mu kai tsaye ta kafofin Facebook da YouTube ko kuma ta internet dw.com/hausa ko ta manhajar TuneIn ko ma wasu tashoshi abokan hudda dake Najeriya da Niger da wasu kasashen yammacin Afrika. A jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan safiyar, za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da nuna fargaba bayan da ƴan bindiga suka yi garkuwa da wasu dalibai a ƙauren Nadmoda a jihar Zamfara. Har wa yau a Najeriya alƙalma sun yi nuni da yadda ake samun ƙaruwar ƴan gudun hijira musamman ma daga yankin arewa maso yammacin ƙasar. A jamhuriyar Niger za mu ji yadda aka bude bikin al'adu na Abzin da kuma yadda ake gudanar da shi. A Kenya iyaye ke ci gaba da nuna damuwa kan yadda ake samun ƙaruwar ɓacewar yara. Za mu ji irin matakan da hukumomi da kuma ƙungiyoyi ke ɗauka waɗannan da masu fatutuwan za su zo bayan na gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Isra'ila da Lebanon za su sake sabunta yarjejeniyar zaman lafiya. Mali ta haramta amfani da babura a wajen biranen ko kuma manyan biranen ƙasar. Gobara ta kashe gwamman mutane a India. Isra'ila da Lebanon sun amince da sake sabunta yarjejeniyar tsagaita wuta da dama take tangal-tangal tare da samar da wuraren tsaro a kudancin Lebanon. Duk da a baya a watan Afrilu sun cimma yarjejeniya, sai dai Isra'ila da Hezbollah na ci gaba da kaiwa juna farmaki. Lebanon ta ce fiye da mutane 3,300 ne aka kashe, yayin da wasu 10,000 suka jikkata tun bayan da sabon fada ya barke a tsakanin bangarorin biyu a watan Maris. Karkashin yarjejeniyar da Amurka ke shiga tsakani, Hezbollah za ta janye daga wuraren da aka tsaurara tsaro a kudancin Lebanon. Sai dai babu wani ƙarin bayani kan yadda waɗannan wuraren da za a samar wanda zai kasance a ƙarƙashin ikon dakarun Lebanon. A nata ɓangaren, Iran da ke goyon bayan ƙungiyar Hezbollah ta dage akan cewa sai an dakatar da yaƙi a Lebanon kafin duk wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Amurka. Akalla mutane 21 ne aka tabbatar da mutuwarsu yayin da dama suka jikkata bayan da gobara ta tashi a wani gini da ke babban birnin India, New Delhi. Wutar ta tashi ne daga wani ginin da ke dauke da wurin cin abinci, yayin da saman benen ke kasancewa wani otel a unguwar Malviya Nagar da ke da dimbin jama'a. Jami'an 'yan sanda sun ce fiye da mutane 40 ne aka kai asibiti da ke kusa. Fayafayen bidiyo sun kuma nuna yadda hayaki ya tarnike ginin yayin da 'yan kwana-kwana ke kokarin kashe gobarar. Kawo yanzu dai ba a bayyana sanadin tashin wutar ba, sai dai gwamnatin India ta sha alwashin kaddamar da bincike kan gidajen da aka gina su ba tare da bin ka'idojin kare aukuwar gobara ba. Tuni dai Prime Minister India Narendra Modi ya miƙa sakon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka gamu da ajalinsu tare da ba wato sanar da ba da tallafin kuɗi ga iyalan. Rahotanni daga Najeriya sun yi nuni da cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da dalibai 7 na kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya a ƙauren Namuda da ke jihar Zamfara. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar da ke arewa maso yammacin Najeriya, Yazid Abubakar, ya tabbatar da sace daliban, inda ya ce an ta sakiyarsu zuwa inda ba a san ina bane kawo yanzu. Sai dai guda daga cikin ɗaliban ya samu damar tserewa yayin da ake ci gaba da neman sauran. A cewar rundunar 'yan sandan jihar, sace-sacen ɗalibai a makarantu na ci gaba da jefa fargaba a zukatan jama'ar Najeriya, wanda ya sanya ɗaruruwan malamai suka gudanar da zanga-zanga a sassa daban-daban na ƙasar domin nuna rashin jin daɗinsu kan yadda matsalar tsaro ke ƙara tunkarar makarantu. Najeriya, musamman yankin arewa maso yammacinta, ta daɗe tana fuskantar matsalar kuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumomi a Mali sun sanar da dokar haramta amfani da wasu nau'ukan babura a wajen manyan biranen ƙasar a wani mataki na dakile matsalar 'yan ta'adda. A cikin kunshin dokar da aka karanto a kafar talabijin na ƙasar, an ba da umarnin dakatar da zirga-zirgar babur mai girman inji 125 wato cc zuwa wato sama zuwa sama a dukkanin wajen garin kasar hukumomi sun kuma ci sun dakatar da wato shigar da kaya ko kasuwanci da irin babura yawancin yan ta'adda na amfani da babura ne a matsayin hanyar sufuri a kasar kasar Mali dai ta fada cikin mawuyacin hali na tabarbarewar tsaro biyu bayan hare-haren da aka kai na hadin gwiwa akan gwamnatin mulkin soji dake mulki a ranakun 25 da kuma 26 ga watan Afrilu da mayaka masu alaka da alkaida da yan awaran Absinawa suka kai fada ya barke a babban birnin Somalia Mogadishu daga daren jiya Laraba zuwa wayewar garin yau Alhamis inda aka jiyo karar bindiga a wasu sassan birnin yayin da hayaki ke tashi a sararin samaniya fadan dai ya samu asali ne yayin da yawancin shugabannin adawa ke fushi da matakin shugaban kasar Sheikh wato Hassan Sheikh Mahmud na ƙara wa'adin mulkin sa na shekara daya tun a ranar 15 ga watan Mayu mulkin sa ya zo ƙarshe sai dai a cewar sa kundin tsarin mulkin kasar ya bashi damar tsawaita wa'adin sa tsohon prime minister kasar Hassan Al-Khair ya ce sojojin gwamnati sun kai mishi hari tare da tawagar sa yayin da suke shirye-shiryen gudanar da zanga-zangar lumana sai dai kuma jami'an sanda na cewa suna kai farmaki ne kan kungiyoyin da ke dauke da makamai da suka kai hari cikin birnin tunade mutane a biranen ke guje-gujen neman tsira daga harbe-harben da suke jiyowa hakan na ci gaba da janyo fargaba yayin da Somalia dama ke fama da matsalar kungiyar al-Shabab to labaran kenan a halin yanzu
0: DW harkokin yau
1: Da harkokin namu na yanzu za a ji yadda Najeriya ke daukar wato matakai tsaurara musamman ma akan iyakokin kasar domin dakile shigar cutar Ebola cikin Najeriya a Niger za a ji yadda matakin Amurka na rage cibiyoyin ba da visa Africa zai shafi dalibai da kuma kasuwanci a yankin Sahel amma mu fara da batun tsaro a Najeriya kamar yadda aka ji a labaran duniya a jihar Zamfaran Najeriya bayan da wasu yan bindiga suka kai wato suka yi garkuwa da dalibai 7 na kwalejin fasaha da wato ta gwamnatin tarayya dake kauran namuda al'umma na ci gaba da nuna damuwa da fargaba hukumomin jihar sun bayyana cewa har yanzu yan bindiga basu ci uffan ba abin da ya sa ba a san halin da daliban ke ciki ba kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aika mana
2: rahotanni sun yi nuni da cewa maharan sun kutsa cikin ɗakin kwanan ɗaliban ne da daddare inda suka yi awan gaba da ɗaliban zuwa wani wuri da har kawo yanzu ba a tantance ba hukumomi a jihar sun tabbatar da faruwar lamarin tare da bayyana cewa ana ci gaba da kokarin gano inda ɗaliban suke dan ganin an kubutar da su cikin aminci honorable manar Haidar Kaura shine shugaban karamar hukumar ta kauran Namoda
3: abinda ya faru akwai anguwa da ake kira locust cikin garin kauran Namoda mazauna wurin ma'aikatan garafol cikin kauran Namoda ne a nan wurin abun ya faru suka shiga suka labe a gidan da suka yi wannan aika-aika din suka nuna musu bindiga wanda ita ta sa basu iya yin kuwa ko kiran waya ba domin a ba su agaji
2: daliban kamar su nawa ne kuka samu rahotannin an dauka
3: su 7 ne guda ya kubuta amma 6 ne a gwamnatin jiha tana nan tana iya bakin kokarinta an baza jami'an tsaro suna nan kain da na'in suna ta kokari a ga cewa an kubutar da wayannan dalibai
2: masana na ganin cewa ci gaba da sace dalibai na iya yin illa ga harkokin ilimi da kuma ƙara yawan yaran da ke ficewa daga makarantu saboda tsoron abin da ka iya faruwa na rashin tsaro kamar yadda ta faru da irin waɗannan dalibai Adamu Abubakar Kwatarkwashi shugaban wata kungiyar farar hula ne a jihar Zamfara
4: idan ka diba wannan wani ta'adi ne wanda za a yi mu ilimi mo especially a arewacin Najeriya domin mutane da dama ba za su take ture a yansu waɗannan makarantu ba wanda abin mamaki abin bakin ciki ya faru ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba amma kuma har yanzu abin nan an ki a yi maganin abin nan kuma muna kira da babban murya ya kamata gwamnatocin jiha da na tarayya da jami'an tsaro su tashi tsaye su ga cewa an maganin wannan al'amari domin mutane suna cikin fargaba mutane na cikin tashin hankali
2: kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International a Najeriya ta nuna matukar damuwa kan yawaitar satar dalibai a Najeriya musamman yadda yan bindiga ke azabtar da su Malam Isa Sanusi shine daraktan kungiyar a Najeriya
5: idan ka lura a yan kwanakin nan abun sai ƙara kamari yake yana ƙara tsauri to wannan ya nuna akan cewar dole ne hukumomi su tashi tsaye domin yan bindigan nan suna zafafawa kuma suna ƙara fadada zalunci da kuma cutar da mutane da suke yi sannan kuma a dau matakan tsaro na tabbatar da cewa an kare makarantu da ma kauyuka inda mutane suke zaune. Ya kamata a canja tsarin tsaro na Najeriya gaba daya.
2: Sace daliban na jihar Zamfara na zuwa ne daidai lokacin da majalisar dokokin tarayyar Najeriya ta buƙaci gwamnatin kasar da ta ƙara kami wajen tabbatar da kubutar da wasu dalibai da aka yi garkuwa da su a jihohin Oyo da Borno. Majalisar ta jaddada mahimmancin daukan matakan da za su hana ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin ilimi a fadin kasar. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Zamfara a Najeriya.
1: To har yanzu dai muna a tarayya ta Najeriya, inda hukumomi a kasar suka bayyana karuwar alkalman mutanen da ke gudun hijira domin gujewa tashe-tashen hankula musamman ma daga garuruwan yankin arewa maso yammacin kasar. Daga Abuja, wakilinmu Ubala Musa na dauke da karin bayani.
6: Wata kididdiga ta hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya dai ta ce an samu karuwar da ke da girman gaske cikin yan waɗanda lokacin tsaro da ta'addanci ya tilastawa tserewa cikin gidajensu a yankin arewa maso yammacin tarayyar Najeriya a halin yanzu. Kuma daga mutane 150,000 a watan Nuwamban bara dai, adadin ya doshi kusan mutum 800,000 zuwa ƙarshen na wata na jiya, ƙarin kusan kaso 22 a cikin 100. Kuma alamu na ƙara ta'azzarar rashin tsaron cikin jihohin yankin guda 7. Jihar Zamfara dai na zama tukan gaba da mutane kusan 280,000 da ke zabare a cikin garuruwa cikin neman tsira. A yankuwa da Sokoto ke biye mata da yawan da ya kai mutum 181. Duk da cewa dai mahukuntan tarayyar Najeriya suna faɗin da ci gaba cikin rashin tsaro a yankin yanzu, sabuwar ƙididdiga dai kuma a faɗar Kaftin Abdullahi Bakoji da ke sharhi cikin rashin tsaro na nuna irin gaggawa da ke cikin bukata ta tsaron al'ummar yankin yanzu.
7: Mutanen da suka rasa mazgunansu kadai baya wadatar a ce tsaro ya ƙara taɓarɓarewa gaba ɗaya. Za mu iya duba kamar yawan hare-hare, yawan mace-mace, yawan sace-sace da ikon gwamnati na kare al'umma. Amma babu shakka idan adadin masu gudun hijira yana karuwa sosai, hakan alama ce ta cewa akwai manyan matsalolin tsaro da kariyar fararen hula da ke bukatar kulawa cikin gaggawa.
6: Kuma ya zo ina ake shirin a kai wajen kula gaggawan a sashen na arewa maso yammacin kasar. Sabuwar ƙididdiga ɗaya daga dukkanin alamu na shirin ɗaure kan 'yan mulki na kasar da ke fafutukancin duk rashin tsaron a halin yanzu. Kasar da watanni guda 7 ya zuwa babban zaɓe dai, mahukuntan na Abuja na kokarin hana rikici na ta'addanci mamaye sashen kudu maso yammacin kasar da ke barazanar koma zuwa amaryar ta'addan yanzu haka. Isa Sunusu dai yana zaman shugaba na kungiyar Amnesty International da ke fafutukar kare haƙƙin cikin kasar.
8: A jihohin Zamfara da Katsina da Sokoto da Kebbi, wasu sassan jihar Kebbi har yanzu suna cikin bala'i na harin 'yan bindiga da sace mutane da sace dukiya. Wannan abin takaici ne kuma ya nuna akan cewa duk wani kokari da gwamnati take yi to bai yi tasiri. Ya kamata gwamnati ta sake lale, ta sake dubawa, domin a ce mutane kusan 800,000 an raba su da muhallinsu saboda rikice-rikice. Wannan babban bala'i ne, domin yana nufin cewa yaran da suka fito daga iyalan da lamarin ya shafa ba su da makoma, ba su da hanyar samun ilimi, ba su da hanyar samun ingantacciyar kiwon lafiya lokacin da suke bukata.
6: Abuja dai daga dukkanin alamu na bukatar lamala ka hanyar ba da amsar ta karuwar rashin tsaro a lokacin da yakin neman zaɓe na ƙasar ke shirin falawa a 'yan watannin da ke tafe. Ubala Musa, DW Hausa, daga Abuja a Najeriya.
1: To a gefe guda, hukumomi a Najeriya sun tsaurara matakan kariya kan cutar Ebola ta hanyar yin gwajin yanayin zafin jikin matafiya da ke shigowa ta kan iyakokin kasar, tare da keɓe waɗanda suka fito daga ƙasashen da ake fama da cutar. Wannan wani ƙoƙari ne na kare yaduwar cutar a cikin kasar. Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aiko mana da ƙarin bayani akan wannan batu.
9: Gwamnatin Najeriya ta ƙara ƙarfafa hanyoyin kariya da za su ba da duk wata kafa ta shigowar cutar cikin ƙasar, inda ta ƙara ƙaimi na bincike a kan ilahirin matafiya da ke shigowa Najeriya ta kan iyakokin ƙasar, musamman ma dai filayen jiragen sama, inda a can ne baƙi suka fi shigowa. A filin saukar jiragen sama na Abuja dai an ga jami'an kula da lafiya na auna yanayin zafin jikin matafiya, tare da keɓe duk wanda aka ga zafinsa ya wuce mizanin da aka amince da shi, musamman waɗanda suka fito daga ƙasashen da aka samu ɓullar cutar ta Ebola. Dr. Jide Idris shi ne shugaban hukumar kula da ya kare yaduwar cututtuka ta ƙasar.
10: The essence is that you to control.
9: Ya ce manufar wannan shi ne muna buƙatar ne mu kula da yadda mutane ke shigowa Najeriya musamman waɗanda ke shigowa ta jiragen sama. Shi yasa muka sanya ido akan jihohin da ke da filayen jiragen sama na ƙasa da ƙasa. Amma babbar matsala ita ce kan iyakokin mu na ƙasa, domin ba kowane mutum ne ke shigowa ta jiragen sama ba. Don haka kada mu bari wannan cuta ta shigo ƙasar nan.
10: We should not allow this thing to come to this country.
9: Wayar da kai ko ilmantarwa muhimmi ne a wannan mataki, musamman sanin zahirin yadda nau'in cutar ta Ebola, wacce wani nau'i ne da ya fito daban da wacce aka sani a baya. Dr. Nasiru Sani Gwarzo ƙwararren likitan kare yaduwar cututtuka ne, wanda da shi aka yi yaki da cutar ta Ebola a shekara ta 2014 lokacin da aka yi fama da ita a cikin ƙasar.
11: Wajen bayyana ta idan ta kama mutum rashin lafiya, abubuwan da ake gani sai mutum ya yi zazzabinsa ya daɗe yana yi, ba a magane cewa Ebola ba ce. Saboda haka zai iya ci gaba da mu'amala yana ta yadawa mutane. Sannan idan aka je ɗakin bincike, kayan bincike da muke da su, na'urori da sinadarai na gwaji, ba sa iya gano wannan sabuwar sosai. Sai daga baya ne WHO ta yi hikimar da aka gano ta, wanda daga nan ne aka gane cewa daban take da waccan, bata kai waccan kai ne, amma dai Ebola ce.
9: Ƙwararru a fannin kula da lafiya na bayyana muhimmancin ƙara inganta matakan kariya daga cutar da kuma abin da ya kamata al'umma su yi la'akari da shi. Kamar yadda Dr. Lawal Musa Tahir, ƙwararren likita a asibitin Nizamiya da ke Abuja, ya bayyana man.
12: Mutane su natsu su bi shawarwari daga ƙwararru, kuma da buƙatar a koda yaushe a ce muna cikin shirin ko ta kwana.
9: Hukumar kare yaduwar cututtuka ta Najeriya da ta bayyana cewa shirin da ƙasar ta yi na samun kariya ya kai kashi 59 ne cikin 100. Waisa Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kafin shirin ya dora ga wannan sakon.
0: DW ra'ayin malamai.
13: Rikicin gabas ta tsakiya na ƙara rincewa. Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah suna ƙara artabu duk da shiga tsakanin Amurka, yayin da ita kanta Amurka da Iran suke ci gaba da musanyar wuta. Ga mashigar ruwan Hormuz da Iran ta rufe da yake shafan makamashi a duniya tun bayan hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan ƙasar da martanin da ta mayar. Shin wani hali ake ciki a wannan yanki na gabas ta tsakiya da batun samun zaman lafiya da ma daidaita lamura? Abinda shirin ra'ayin malamai na wannan mako zai mayar da hankali sai a kasance da sashen Hausa na DW a shirye-shiryenmu na ranakun Asabar da Lahadi da Maraice.
1: Da fatan kuma za a kasance da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Idan shirin ya dora a ci gaba da daukar matakan shige da fice da gwamnatin Amurka ke yi, shugaba Donald Trump ya bada izinin rufe sassan bada izinin shiga ƙasarsa, wato visa, a ƙasashen Afirka da dama, ciki har da jamhuriyar Niger da ke yankin Sahel. To kowane tasiri matakin zai iya yi ga sashen karatun ɗalibai da ma kasuwanci a ƙasar Niger ɗin? Daga jihar Tawa, wakilinmu Isuhu Mamman ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
14: Tun bayan sake kama ikon sani, shugaba Donald Trump na Amurka ke tsorara matakan shige da fice a ƙasar. Na baya-bayan nan shine yadda ya saka kangi sosai ga ƙasashen Afirka, inda ake ganin ya yi hakan ne ko dai akan ƙasashe masu fama da tsaro ko kuma waɗanda suke da saɓanin ra'ayin diplomasiya da su, kamar na yankin Sahel, inda ƙasashe da dama ma'aikatar wajen Amurka za ta rufe ofisoshin da ke bada takardun izinin shiga ƙasar, wato visa, a cewar ma'azu bazu masani harkokin diplomasiya.
15: Ya shahi ƙasa wajen tasa'in, akwai su Nijar ciki, su Burkina ya ciki, su Maliya ciki, su Libya ciki, su Yemen ya ciki. To wannan wanda an kaza ma tsawon kangi ne na shiga ƙasa Amurka. Kuma akwai wanda an kaza ma kangi mai sassauci na samun visa na shiga ƙasa Amurka, wanda ya shahi ƙasashe kamar su Nigeria, su Cote d'Ivoire, su Senegal. An yi wannan matakai ne saboda wata ƙasa saboda tsaro, wata ƙasa kuma saboda tsakanin hulɗar su da Amurka. Wasu kuma saboda bambancin ra'ayin siyasa da su da Amurka yasa aka dauka musu wannan mataki.
14: Babu shakka matakin da zai iya tasiri ga sashen ilimi a ƙasashen masu tasowa na Afirka, inda ake ganin ɗalibai da dama na kwararaye zuwa manya-manyan jami'o'in na Amurka. To amma a cewar Deborah Mamman Isa, wata ɗaliba a jami'ar Tawa, ta ce ba wai lalle ne ba matakin zai iya tasiri ga karatunsu.
16: jami'o'in nan da muna da su a nahiyar Afirka da kuma sauran kasashe. Dukenan ba dole ba sai mun dogara da zuwa Amurka domin ci gaba da karatu mu ba. Ba wani abun tashin hankali bane ba. Kenan sai mu ba da ƙarfi ga jami'o'in mu na nahiyar Afirka.
14: Dama dai tun can baya gwamnatin ta Amurka ta yi barazanar ɗaukar matakan lalabtarwa ga kasashen da ke neman juya mata baya, waɗanda kuma ake ganin sun fara yawa a Afirka a cewar Ma'azu Bazo.
15: Trump an san wane ne, mai ra'ayin jari hujja ne. Tunda yanzu ga shi na Sahel, inda a ce maka masu dimbin arziki muke kamar kasashen Larabawa nan suke so Emirat Arab Unis Arabi Saudita, wannan dubati a zamanin wanga kangi.
14: A farkon kama ikonsa, shugaban na Amurka ya soke wata cibiyar hada-hadar kasuwanci da kasashen Afirka da ake kira AGOA, ba tare da hakan yayi wani dogon tasiri ba ga tattalin arzikin kasashen. To ko wannan sabon matakin zai iya shafar sha'anin kasuwancin kasashen musamman na yankin Sahel? Abdulmalik Saleh Abira, shugaban wata kungiyar 'yan kasuwa a jihar Tawana, cewa
7: banka diba mai yawan kasuwanci a yanzu ya koma Alin, ba ma sai ka tai ba. Alin ma masu buƙatar sayan ka Amerika sai sai bale mai yawan kasuwanci mun nan mu kamar ka doka na Niger. Ban ba a ce ba wa masu alaka da Amerika, amma ko akwai su kadan ne. Tunda ƙarfin kasuwancin mu nan Niger ya yi karkata irin su China, Dubai, hakan ga su Malaysia wani nan dai baya ba Amerika ba. Babu wani tasirin da za shi ga 'yan kasuwanmu gaskiya.
14: Isu Muhammad, DW Hausa daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
1: To har yanzu muna a jamhuriyar ta Nijar, inda aka buɗe bikin Biyano na bana a hukumance. Biki na shekara-shekara da ke nuna al'adun Abzin ya gudana ne ƙarƙashin jagorancin sarkin Abzin Alhaji Umar Ibrahim Umaru. Za a share mako uku ana gudanar da wannan biki. Wakiliyarmu a Agadas Tala Amadu ta halarci wurin bikin, ga kuma rahoton da ta aiko mana.
17: Wannan kidan tambarin Biyano da akan zamne da aka soma bugawa a al'adance kowace shekara sati daya bayan sallar layya, al'adar da ke nuna cewa an shiga lokacin Biyano. Wannan kuma a ƙarƙashin jagorancin shugabannin Biyano da ma hukumomin bariki da na gargajiya. Sai dai shugabannin a tabakin tambari Sidi Dodo ya yi jan kunne ga al'umma dangane da Biyanon na shekarar bana.
18: Cikin tsare-tsaren da muka gawo, muna son mutane duk wanda yake yana cikin harkar Biyano, har wani ma wanda ba ciki, da ya yi taka tsantsan bisa da yadda ake ciki. Muna cikin wani lokaci wanda yake dole sai an kiyaye. Sallah ce ake yi, kowa da kowa yana shigowa. Duka mun ga abu wanda yake ba mu yarda da shi ba, mu ga ma magabata.
17: Biyano, bukin gargajiya na shekara-shekara, buki ne na zaman lafiya da haɗin kai. Buki na matasa da ke sanya su farin ciki a lokacin da suke taku a rawa cikin tufafi na gargajiya. Bashir yaron malam mai kera akan zamcewa yayi.
19: Safiya ce da inda yake wani ba Abzu ne, wani ba Agadashe, da wani dan gari duk wanda yake ya zaman to haifafa Agadas ne, da wanda ke ba haifafa Agadas bane. Yana alfahari da wagga safiya a yau yaji an fara hakira ake yi shi ne za a farawa. Kullun kukanmu da samari biskar rikici biskan tambari. Mu rikicin da kuma ba mu so ga tambari wani bi wanda zai zo ya rikici, ba ka san ya yake gare ka ba. Tambari dirar da za ka yi da shi ba ka iya minti 10. Ka taba ka ba dan uwanka ya taba hakan gicin shi ne. Shi ne kullun mu kokarin da muke so ga samari mu hada kanmu waje guda abin da ya shafi wajen bugon tambarra.
17: A wajen buɗa bukin na Biyano, al'umma Abzin sun fito da fifi don nuna jin dadin su da ganin ranar soma Biyano. Sun fada wa DW ra'ayoyinsu kamar haka.
20: Na muku barka da fara Biyano, Allah guda mana wannan Biyano na shekarar gaba na aishi lahiya ida lahiya a cikin kunci hankali zaman lahiya.
21: Babu fada. Fadan Biyano kai kaya. Ka sa ka fito kai rawa. Rawa fito waje. Tunda yanzu an fara, Allah guda mana karshen shi lahiya.
22: Yanzu ya sun duki Biyano wani suna son su kawo mana wani abu daban su sa mana shi wanda babu shi cikin Biyano.
17: Mako uku ake sharewa ana shugulgullan bukin da ke hada matasa wuri guda su yi rawa da annashuwa kafin babban bukin da ake yin shi ranar 9 ga watan Muharram. Tila Amadu, DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger.
1: To idan shirin ya nufi Kenya kuwa, iyayen yara ne a ƙasar ke ci gaba da zama cikin zulumi da baƙin ciki sakamakon ɓacewar 'ya'yansu. Kamar yadda iyayen Ramzi, wani yaro mai shekaru 12 da ya ɓace a gidansu da ke birnin Nairobi. 'Yan uwansa sun shiga cikin damuwa tun bayan ɓacewarsa a watan da ya gabata. Rajana Munir Yahya ta haɗa mana rahoto akan wannan batu. Tsawon makonni iyaye da ƴan uwan Ramzi da ke neman amsoshi suka shafe suna bin sahun ɗaruruwan iyalai a faɗin ƙasar dauke da hotunan ƴaƴansu da suka ɓace. Mahaifiyar Ramzi, Doris Kimati, da ke cikin tsananin baƙin ciki, ta ce ba su taɓa shiga irin wannan garari ba. Ta ce wannan shi ne karan farko da hakan ya taɓa faruwa. Ramzi bai taɓa barin gida ba, a koda yaushe yana gida. Muna buƙatar dawowar shi. Wannan hali dai da take fuskanta ya faɗaɗa irin damuwar da ke tasowa a Kenya, inda ake ci gaba da samun rahotannin ɓacewa da sacewa da kuma safarar yara, lamarin da ya ɗauki hankalin jama'a tare da caccakar rashin ingancin tsarin kula da haƙƙin yara ta ƙasar Kenya. Masu fafutukar kare haƙƙin yara sun nuna cewa duk da cewa Kenya na da dokokin kula da haƙƙin yara, amfani da shi bai daidaita ba. Bincike akan ɓatan yara yakan fuskanci tsaiko na rashin isassun kuɗi da jinkirin kai rahoto da kuma rashin tafiyar da tsarin yadda ya dace daga hukumomin da abin ya shafa. Ƙaruwar rahotannin ya tayar da muhawara a tsakanin malaman addinai da masu fafutuka kan haƙƙin mata da yara. Bishop John Wanga, shugaban cocin Share the Love Center Ministry a yankin Muranga, ya soki hukumomi kan shirin ɗaukar mataki game da matsalar, inda ya ba da shawarar ɗaukan tsauraran matakai kan masu aikata laifin.
3: You are caught stealing a child punishable by death.
1: Ya ce idan aka kama wanda ke ƙoƙarin satar yaro, ya kamata a yanke masa hukuncin kisa. Na san wasu za su ce bishop mutane za su tsorata. Me yasa zaka tsorata bacin baka saci yaro ba? Wannan kundin tsarin mulkin Kenya bai amince da shi ba. Amma idan za a yi wa doka kwaskwarima na ƙara kuɗi, wannan dai majalisa ta iya.
3: The parliament is very good at that.
1: Mai watsa shirye-shirye kuma mai fafutukan kare haƙƙin mata da yara Janet Mbungwa ta yi makamancin irin kiran, tana mai cewa ya kamata a ɗauki batun a matsayin gaggawa na ƙasa.
4: According to Missing Child Kenya,
1: ta ce a cewar kungiyar farar hula ta Missing Child Kenya, kusan yara 17 zuwa 24 ne suke bata a kullum, kuma wannan zai iya yiwuwa ba cikakken adadin da ake kai rahoto bane. Sai dai hukumar 'yan sandan ƙasar ta musanta cewa ƙasar Kenya na fama da ƙaruwar rahotannin sace-sacen yara, inda ta ja da cewa kafar sada zumunta ce ke rurrutu batun ta hanyar yada tsofaffin hotunan waɗanda suka ɓace.
5: To a gaida Rijana da wannan rahoto da kuma rahoton nata ne muka ƙarshen jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon, amma kafin in salama da ku ga bitar kanin labaran da aka saurara. Kun ji cewa Isra'ila da Lebanon sun amince da sake sabunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ke tangal-tangal tare da samar da wuraren tsaro a kudancin Lebanon. Akalla mutane 21 ne aka tabbatar da mutuwarsu yayin da dama suka jikkata bayan da gobara ta tashi a wani gini da ke babban birnin ƙasar India, New Delhi. Rahotanni daga Najeriya sun yi nuni da cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da ɗalibai 7 na kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya a ƙauren Namoda da ke jihar Zamfara. Duka madadin editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku Muhammad Awal Balarabi, sunana Fauziya Dauda, da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
23: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Wannan kidan tambarin biyano da akan zamne da aka so mu bugawa a al'adance kowace shekara sati daya bayan sallar layya al'adar da ke nuna cewa an shiga lokacin biyano wannan kuma a kalkashin jagorancin shugabannin biyano da ma hukumomin bariki da na gargajiya sai dai shugabannin a tabakin tambari Sidi Dodo yayi jan kunne ga al'umma dangane da biyanon na shekarar bana
1: cikin tsare-tsaren da muka gawo muna son mutane duk wanda yake yana cikin harkar biyano har wani ma wanda ba ciki da yayi taka tsantsan bisa da yadda ake ciki muna cikin wani lokaci wanda yake dole sai an kiyaye sallah ce ake kowa da kowa yana shigowa duka mun ga abu wanda yake ba mu yarda da shi ba bugaya ma magabata
0: biyano bukin gargajiya na shekara shekara buki ne na zaman lafiya da hadin kai buki na matasa da ke sanya su farin ciki a lokacin da suke taku a rawa cikin tufafi na gargajiya Bashir yaron malam mai kera akan zamcewa yayi
2: safiya ce din da yake wani ba abzu ne wani ba agadashi da wani dan gari duk wanda yake ya zaman to haifafa agadashi ne duk wanda ke ba haifafa agadashi bane yana alfahari da wagga safiya a yau yaji an fara hakira ake yi wushi ne za a farawa kullun ku kanmu da samari biskar rikici biskan tambari mu rikicin da kuma ba mu so ga tambari wani bi wanda zai zo ya rikici ba ka sanya yake gare ka ba tambari dirar da zakai da shi baka iya minti 10 ka taba ka ba dan uwanka ya taba hakan gicin shi ne shine kullun mu kokarin da muke so ga samari mu hada kan moshe guda abin da ya shafi wajen bugon tambarra
0: a wajen buda bukin na biyano al'umma abzin sun fito da fifi dan nuna jin dadin su da ganin ranar soma biyano sun fada wa DW ra'ayoyin su kamar haka
3: na muku barka da fara biyano Allah guda mana wannan biyano na shekarar gaba na aishi lahiya ida lahiya a cikin kunci hankali zaman lahiya
4: babu fada fadan biyano kai kaya ka sa ka fito kai rawa kara fito wani tunda yanzu an fara Allah guda mana karshen shi lahiya
5: yanzu ya sun duki biyano wani suna son su kawo mana wani abu daban su sa mana shi wanda babu shi cikin biyano
0: Mako uku ake sharewa ana shugulgullan bukin da ke hada matasa wuri guda su yi rawa da annashuwa kafin babban bukin da ake yin shi ranar 9 ga watan Muharram Tila Amadu DW Hausa daga birnin Agadez a Jamhuriyar Niger
6: Tudan muka bar Jamhuriyar Niger kuwa muka je Amurka zamu je da ake ci gaba da mayar da martani bayan wata dokar ofishin shugaban kasa Donald Trump da ya sanya wa hannu wanda za ta ci gaba da sa idanu tare da toshe kafofi game da harkokin kuɗi na mutanen da ke zama a Amurka ba da izini ba ga dai wakilinmu na Amurkan Kabir Isa Jigamshi da ci gaban labarin
7: cikin wani sako da ya sake ta kafar sada zumunta a dunkule shugaban na Amurka ya umarci bankuna su rufe asusun yin ajiya ko karbar kuɗi da duk wata harka a bankuna da mutane da suke zama kasar nan ba da izini ba suke yi babbar hujjar da Trump ya bayar ita ce bude asusu a bankuna yana habaka aniyar ci gaba da shigowa ko zama Amurka ba da izini ba harkar magun kwayoyi da zambatar bankuna ya kara cewa ana kuma amfani da bankunan wajen bayar tallafin jin kai da gwamnati ke bayarwa fadar shugaban White House sai karin cewa dokar za ta kuma rage hanyoyin karbar bashi da mutane marasa takardu suke ci daga karshe su ke biya musamman idan aka fitar da su ga kasar nan tare ya dade yana yin kashedi ga irin waɗannan mutane da matakin zai dauka akan su
8: confiscation of all property garnishment of all wages
7: da mu kwace dukkan kadirori da dukkan albashin mutum mu jefa shi a cikin gidan wakahi sanan daga bisani mu fitar da shi zuwa kasar da muka dama
8: in a place and manner solely of our discretion
7: bisa tanajin wannan doka mai sarkakkiya daga yanzu gwamnati za ta fara kwato kudaden tallafi da ake ba irin waɗannan mutane domin a maida su ga ƴan ƙasa ko masu zama da izini na halas da suke biyan haraji to amma ya za a yi da kuɗin da aka bayar domin tallafa inda mutane marasa takardun suka haifa a Amurka wadanda bisa doka su yan kasa ne wannan wata babbar guguwar canji ce da aka yi bakarin ta ba a cikin tarihin kasar nan ayar tambaya ta ce yaya bankuna za su iya bin diddigin irin waɗannan kwastomomi da suke amfani da su ita kanta gwamnatin waɗannan matakai za ta bi ta tusa sayin aiki da wannan doka haka kuma mutane nawa waɗanda mai yiwuwa yan kasa ne da suke yin ajiya a bankuna wannan doka za ta iya kuskuren hadawa da su akwai yiwuwar ganin karuwar mutane marasa takardu da za su hamdarta rufe asusun yin ajiya a bankuna haka kuma dokar za ta yi illa wajen sa idanu da ake yanzu ga kafofin samu da hanyoyin kashe kudade da mutane marasa takardu suke amfani da su dalilin ko shine kafin mutun ya bude asusu sai ya samu wata lambar zaman kasa wanda shi kada yake da ita ta haka cikin ruwan sanyi gwamnati za ta iya kwalilace hanyoyin shiga da fitar kudaden mutun amma wannan sabar doka da ta takula su tankar kasuwa ce aka bude ga blaundar hanya ta nema da kuma kashe kudade da mazauna Amurka ba da izini ba suke samu. Dr. Kabir Muhammad Hassan wani mai sharhi ne kan al'amura da ke zama a nan Washington DC.
9: An ce akalla akwai mutum miliyan 15 wanda ba su da takardun zama ba wai a zaune banza suke ba aiki suke yi wannan idan ka dauka kowanne yana harkan 50,000 ne a shekara wasu sukan samu yafi haka kai miliyan 10,050 wajen kudi $500 billion ne wani yana ganin kudin zai iya fin haka saboda akwai wanda suke harkan

0: Rikicin Gabas ta Tsakiya na ƙara rincaɓewa. Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah suna ƙara artabu duk da shiga tsakanin Amurka, yayin da ita kanta Amurka da Iran suke ci gaba da musanyar wuta. Ga mashigar ruwan Hormuz da Iran ta rufe da yake shafan makamashi a duniya tun bayan hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan ƙasar da martanin da ta mayar. Shin wani hali ake ciki a wannan yanki na Gabas ta Tsakiya da batun samun zaman lafiya da ma daidaita lamura? Abinda shirin ra'ayin malamai na wannan mako zai mayar da hankali sai a kasance da sashen Hausa na DW a shirye-shiryenmu na ranakun Asabar da Lahadi da Maraice.
1: Tuma Adalla, yanzu kuma sai faken shirye-shiryenmu farawa da shirinmu na siyasa. A yi sauraro lafiya.
2: DW Duniya mai yayi.
3: Har yanzu ana taci ba a fagen siyasar Senegal bayan da aka raba gari tsakanin shugaban kasa Basiru Diomaye Faye da tsohon prime minister sa kuma sabon kakakin majalisar dokokin kasar Usman Sonko. A zahiri dai dodo ɗaya suke wa tsafi, wato jam'iyyar PASTEF dake da kishin kasa da kuma kishin Afirka. To amma me yasa aka samu sabani tun ma dai kafin tafiyar ta yi nisa? Kuma ya makomar siyasar Senegal za ta kasance, duba da cewa tana cikin ɗaiɗaikun kasashen Afirka renon Faransa da demokradiyya ta kankama? Abinda shirin Duniya mai yayi na wannan mako zai duba kenan, bisa jagorancin ni Muhammad Awal Balarabe.

0: Usman Sonko da ke samun karbo a tsakanin jama'a zai iya zama dan takarar jam'iyyar Tapa Steff a zaben shugaban kasa na 2025 bayan da majalisa ta kwaskware dokar da ta hana shi tsayawa takara. Amma a nasa bangaren shugaba Dioma Ifai ya shafe watanni da dama yana neman goyon bayan siyasa ta hanyar kaddamar da kungiyar Dioma President wato Dioma shugaban kasa, lamarin da ke nuna yiwuwar tsayawarsa takara a 2029. Washin shugaba Dioma Ifai da kakakin majalisar dokokin Senegal Usman Sonko sun tashi ne daga abokan hulɗa zuwa abokan hamayya. Mamadou Ibra Kan dan jarida ya amsa wannan tambayar yana mai cewa
1: difficile de prédire comment cela va se passer mais
2: abu ne mai matukar wuya a yi hasashen abin da zai faru. Wannan abu ne mai sarkakiya saboda da farko mutane da ke aiki hannu da hannu ne suka hau kan kujerar mulki, amma a yanzu sun koma zaman doya da manja da ya kai ake maganar haɗin gambiza. 'Yan Senegal na cikin damuwa da baƙin ciki, har ma akwai masu nuna takaici saboda zaɓin da aka gudanar a ranar 24 ga watan Maris na shekarar 2024 a bayyane yake. Sun zaɓi mutane biyu domin su jagoranci ƙasar Senegal, amma abokan biyu sun rikide a zuwa abokan gaba biyu.
0: Yanzu dai Usman Sonko ya zama mutum na biyu mafi girman mukami a Senegal a matsayin kakakin majalisar dokoki, wanda kuma zai iya maye gurbin shugaban ƙasa idan ta Allah ta kasance ko kuma ya yi murabus. Duk da cewa Sonko ya yi alkawarin cewa ba zai amfani da rinjaye da jam'iyyarsa ta Pastef ke da shi a majalisa wajen kawo cikas ga shugaban ƙasa Fai ba. Amma tambayar a nan ita ce, ko gwamnati Senegal za ta iya rawar gabar hantsi? Wai shin za ta iya aiwatar da manufofinta kasancewa ba ta da goyon bayan akasarin 'yan majalisar ƙasar? Wai shin Usman Sonko zai iya aiwatar da manufofinsa na kishin Afirka, ko zai zama agwagwa ɓata ruwa? Musa Diaw, malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Gaston Berger da ke Saint Louis kuma ƙwararre a fannin hulɗar ƙasashen waje, ya yi hasashen cewa a ƙarshe dai Faye da Sonko za su iya ɗinke barakar da ke tsakaninsu.
3: On arrivera certainement, je pense, en consensus, comme le disait d'ailleurs.
4: Ina tsammani cewar za a cimma matsayar siyasa, lamarin da zai hana samar da rikicin da zai sa komai ya tsaya cak. Don haka za a iya tattaunawa, za a iya shawarwari da za su bayar da damar shawo kan wannan saɓani, domin su dace da tsarin demokuraɗiyya duk da saɓanin da ya kunno sakamakon karatowar zaɓe mai zuwa.
0: Zaɓen ƙananan hukumomi da za a gudanar a shekara ta 2027 zai kasance zakaran gwajin dafi na gwada haɗin kai ko farin jinin shugabannin Senegal guda biyu, shugaban ƙasa Basiru Dioma Ifai da kakakin majalisar dokoki Usman Sonko. Wasu na ɗaukar Usman Sonko a matsayin mai fafutukar ƙwatowa talakawa haƙƙinsu, yayin da wasu kuma ke ɗaukarsa a matsayin wanda yake ci da gumin talakawa da zumar ɗarewa a kan kujerar mulki. To masu sauraronmu, a nan ne za mu dasa aya a wannan shiri na siyasa. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan Bon. Na bar ku lafiya.

0: da magaram ji dadi mungore abirni anyi kiran yan kunce ni taro ai taro zindir anyi kire dan kunce
1: a cikin hirar da akai da shi a lokacin yana raye kafin mutuwar sa Ma'azu dan Alalo ya shaida cewar yana da shekaru 110 kuma ya haife shi shekaru 5 kafin yunwar kakana batun zamanin mulkin Turawa a nafi dai mutumin katsina ne na garin Dankama da ya taso daga inda yake zuwa da magaram bayan ya ci ya samu labarin wani sarki Balarabe a Damagaram a nafi Mustafa bayan zuwan ya ne gidan sarautar na Damagaram a zamanin sarki Mustafa ya zaunar da dan Alalan ya zama makiɗin gidan sarautar na Damagaram baki daya Alhaji Sanusi Ibrahim na Kandari shine shamakin sarkin Damagaram
2: wato da aka yi tunani bisa kan Alhaji Ma'azu dan Alalo kamar dogari ne da basaraki Damagaram ta tahi da mawakin masarautar sarkin da magarin shine Ma'azu dan Adaro ka san Ma'azu dan Adaro na Dankama ne kanka kai mashi hanyar zuwa Katsina tun zamanin sarki Matawa ya zo da magarin a da ku ka san mawaka an suka zo gindin sarakai sarakai amsa su suke da hannu biyu aka amshe shi da hannu biyu ya zamna anan lokacin nan zamanin Kolon akwai Bodo da aka yan komandan na circle iya sa mutane aiki bai son zama lahiya bai so ga mutane a zaman suna fara skin nan ba su aiki Bodo aka yi nan dan Allo yayi ilimi yazo iya waka wannan wakar tashi tana kara ma da magarawa karkin hali na huto ayi aiki dan ba ka samu wani mutum a zaman kuma ko makaho ne kai ko gurgu ne kai ko kuturu duk irin ran social kinka ka zo ka shiga wannan aikin na Bodo to kaga iya Allah ya sa lokacin sarki Matawa yayi kuma sarki Umar ya komo da sarki Umar ya hau hallau nan ya samu sabuwar waka ranar talata aka yi ka mahassada sun yi wani dinga ma sarki Umaru har bulaguran shi daga nan zuwa kongire da aka yi a Niamey ai kun ji
0: albarka na garba ni ya na garba rana mai ni ya wa salama ce rana alami shi ni ya na garba

0: Marganyi Ma'azu dan kwalado yana da yaya da yawa har ma da waɗanda suka rike makamai na gwamnati a Niger. Ɗaya daga cikin ƴaƴansa Mustafa Ma'azu dan kwalado ya ce suna yin murna da wannan karramawa.
1: Dukanmu da ni da ƴan uwana da duka jihar da magaran ma da masarautar da magaran duka ba karamin shin dadi bane na wannan karrama da aka yi, saboda abu ne wanda zai sa sunan mutum ba zai bace ba sansam hal abada.
0: Mustafa ya da rike gado ya kuma ce shekaru 15 da suka wuce a baya ya rika rera wasu waƙoƙi da mahaifinsa yake kidawa tare da makidansa na wancan lokaci. Amma anan Mustafa ya rero mana kadan daga cikin irin waƙoƙin da yake yi.
2: Dan Ahmadu kuran daga ga dan kyari magajin goto mai daraja giza, cigari Umaru mai turawa, jirgi ya tashi kare abu mai karan hali ya gaji bai kamu ba, yayi wata tara bai kamu ba mai daraja giza.
3: Allahu akbar, yo budan wa
2: annasaran aiki bodu ya hana hutawa cikin gari, nasaran aiki bodu ya hana hutawa da magaram bodo mai aiki kafiri dan kafira anne dan anniya wani kuma
0: dan alalan dai. Baya ga waɗannan waƙoƙi ya rere waƙoƙi ga shugabanni irin su Jawar Hamani, shugaban jamhuriya na farko na Niger, wanda waƙar ta yi tasiri sosai a lokacin wani taron shugabanni na ƴar'da'a da aka yi a birnin Yamai.
4: Ai ga dori da mamari go sarbauna ikanje wamna namali ima ya gaka me abjama ima ya gaka bani bake tamma.
0: A yanzu ka dai a jami'ar da magaram, wato jami'ar Andare Salifu, akan koyar da dalibai darasi na al'adu akan dan alalan domin rike tarihi, kamar yadda Dr. Siddu Adamu da ke a sashen kula da adabi da al'adu da karatun littattafai ya bayyana.
5: Akwai wani mushammu na jami'an Nyame wanda ya karantashe mu, wanda aka ce ma Prof. Ibrahim Absalam Nyang, kowa ya san shi shahararre ne nan a Damagara. Ya yi aiki bisika masu da halolo, ya ce ya yadda ma wani littafi wanda aka ya karama shi da masu da halolo mawakin ainihin na sultana ta Damagara. Kenan lalle yana da wuri, yana da gurbi cikin mu ayyukan mu da muce, wanda muka ce ma muna lakabin mishi da literature oral, adadin Hausa, kuma akwai kasa, akwai adadin na rubutu, adab na rubutu, kuma akwai adab na magana. Shina Ma'azu Dalalo yana cikin wayanda muke karatunsu da dalibanmu, mu kwatanta musu, mu gwada musu. Lalle cikin tarihinmu akwai wayanda sun kai gwagwarmaya, sun kai hiddo wannan tarihi na kasashenmu.
0: Har kwanan gobe gidan sarautar na Damagaran muna tunawa da wannan mawaki, wato Ma'azu Dan Alalo, wanda karamashin da aka yi zai kara taimakawa baya matasa su san ko shi wane ne, a cewar Shamaki.
6: Karihin gwiwa da zai kara mun wajen tarihi bayan mai ta sani, ka san akwai wanda duk ba su san ba Ma'azu Dan Alalo, ba su taɓa ganin shi ba, amma in suka tambaya an ba su tarihi dalilin an yi wannan hanya mai sunan Ma'azu Dan Alalo, sun ce wai waye Ma'azu Dan Alalo ne, kenan sai a ba su tarihi. An ce kunne ko ya girmi kaka, kenan wannan tarihi ya zama haɗiyan iya wanda kullun za a dinga zantan shi. Mu shi ne ribar mu, har kullun an dinga zantan Ma'azu Dan Alalo, bai bace ba kenan. Kenan kamar iya raye, duk da ake kiran ka kamar da nan kana raye, to ai alhamdulillah haka ake so.
7: Salama ce rana alamin shi ne ya na garba.

0: To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau. A madadin dukkanin sauran abokanan aiki, Abdurrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
1: Kin ga da ya ji gidan ya yayyan magana Ahmadu.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW dake zuwa muku kai tsaye daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jerin rahotannin namu na wannan yammaci za ku ji yadda a jamhuriyar Niger hukumomin jihar Tawa suka dauki babban matakin haramta siyar da man fetur akan tituna bayan da suka bi dare suka dauki ababen sana'ar daga titunan. Za a ji yadda a wani rahoto na Majalisar Dinkin Duniya zargin karewar makaman Libya a tarayyar Najeriya a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalar tsaro. Wannan nema zai kasance jigon shirin. Za kuma mu je gabas ta tsakiya domin jin yadda mahukuntan Isra'ila da ma na Lebanon suka cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaki a tsakaninsu. Akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan har ma da wasu shirye-shirye. Amma kafin nan bari mu ji halin da duniyar ta wuni tare da Abdullahi Tankwabala.
0: DW labarun duniya.
2: Hezbollah ta yi watsi da yarjejeniya bayan da Isra'ila ta kai harin da ya halaka mutane hudu a Lebanon. Kungiyar tarayyar Turai na dubewar hanzarta karɓar wasu ƙasashen Balkan a cikinta. Shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya ce ƙudurin Amurka na gina sansanin killace masu Ebola abu ne da ya dace. Kungiyar Hezbollah a yau Alhamis ta yi watsi da yarjejeniyar baya-bayan nan da aka cimma tsakanin Isra'ila da gwamnatin Lebanon, inda ta buƙaci Isra'ila ta janye baki ɗaya daga Lebanon yayin da ci gaba da faɗan ke kawo tsaiko ga yunkurin kawo ƙarshen yakin Iran. Sanarwar ta Hezbollah na zuwa ne yayin da wani harin Isra'ila ya kashe mutane hudu a cewar hukumar yankin, sannan kuma wani jami'in kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya shi ma ya rasa ransa a musarauta da ta hartsarshi. Shugaban Hezbollah Na'im Qassem a cikin wata sanarwa da aka gabatar ta akwatin talabijin ya bayyana tattaunawar da ake yi a matsayin abin takeici da tozartarwa. Shugaban Majalisar Turai Antonio Costa ya ce akwai buƙatar kungiyar tarayyar Turai ta samu wasu hanyoyi da za ta hanzarta shirin karɓar ƙasashe shida na yankin yammacin Balkans. Costa ya ce faɗaɗa kungiyar tarayyar Turai zuwa yammacin Balkan yana da matuƙar muhimmanci. Ƙasashen Albania da Bosnia-Herzegovina da Kosovo da Macedonia ta Arewa da Serbia da kuma Montenegro sun daɗe suna neman shiga kungiyar tarayyar Turai, sai dai har yanzu ba su samu cika tsauraran sharuɗan da aka ginda musu ba. A gobe Juma'a shugabannin kungiyar tarayyar Turan za su tattauna da shugabannin ƙasashen na yammacin Balkans kan yadda za su inganta matakan da aka sanya domin samun ci gaba cikin hanzari. Shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya ce gwamnatinsa na yin abin da ya dace wajen baiwa Amurka dama ta gina sansanin killace masu Ebola a Kenya. Hotunan tauraron ɗan adam da kamfanin jallancin labaran Reuters ya gani sun nuna gwamnatin Amurka na ci gaba da aikin ginin cikin gaggawa a wani sansanin sojin sama a tsakiyar Kenya duk da zanga-zangar da jama'a suka yi da kuma umarnin kotu na dakatar da aikin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ba ta ce uffan ba kan batun a halin yanzu. Sansanin killace masu Ebola da ake ginawa a garin Nanyuki da ke tsarke Kenya zai ɗauki gado 50 domin kwantar da Amurkawa da ka iya kamuwa da cutar wadda ta rabi ɗaruruwan mutane a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo inda cutar ta ɓarke. To ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Ma'aikatar lafiya ta Uganda ta sanar a shafinta na sada zumunta na X a yau Alhamis cewa an sami wani sabon wanda ya kamu da cutar Ebola a ƙasar, inda ta ce mutumin da ya shigo da cutar ɗan ƙasar Congo ne. A yanzu ƙasar ta tabbatar da mutane 16 da suka kamu da cutar, inda kwantar da mutum 13 aka sallama biyu kuma ɗaya ya rasa ransa a cewar ma'aikatar lafiyar. Ƙasashen Sudan da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma Colombia na kan gaba a jerin ƙasashen da duniya ta yi baras da mutanen da rikici ya tagayyara ƙasashen a cewar Majalisar Ƙungiyar Bayar da Agaji ta ƙasar Norway. Sudan wadda tun shekarar 2023 take fama da rikicin da ya daidaita ƙasar sakamakon fada tsakanin manyan hafsoshin soji biyu dake gogormaya kan madafin iko tana da mutane fiye da miliyan 9 wadanda rikici ya raba da mahallansu wani karin wasu karin mutanen miliyan 4 sun yi kaura zuwa wasu kasashe makwabta yayin da kusan mutane miliyan 19 da 500,000 suke fama da kangin yunwa a cewar kungiyar agajin ta Norway a jamhuriyar demokradiyyar Congo kuwa da aka samu ballar cutar Ebola barkewar annobar ta kara jefa kasar wadda rikice-rikice suka dabaibaye ta tsawon gwamman shekaru cikin karin matsalancin kuncin rayuwa to karshen labarin duniya kenan
1: Abdullahi Tanko Bala kenan dauke da labarin duniyar yanzu kuma sai fakin rahotanni
0: DW harkokin yau
1: To harkokin namu muna tafa da rahoto kan yadda lauyoyi a jihar Enugu Najeriya ke gudanar da zanga-zangar nuna kin jinin wani tsarin zaman shari'a ta kafar internet muna tafi da shirin matasa da mana mata sai kuma ra'ayoyinku amma kafin nan bara mu dauko tushen rahotannin daga jigon shirin Yayin da ake kallon karuwar rashin tsaro a tarayyar Najeriya, wani rahoto na Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana cewa bayan rushewar Libya a shekarar 2011, mafi yawan makamanta sun kare ne a cikin tarayyar Najeriya, inda suke tada hankali a halin yanzu. Najeriya daina da sama da barayin hanya 1,500 dake zama kafofin safarar makamai zuwa masu aikata ta'addanci dake kasar. Ga dai wakilinmu daga Abuja, Ubala Musa dauke da cikakken rahoto.
3: Wannan rahoton Majalisar Dinkin Duniya dai ya ce tarayyar Najeriya ta shar shekaru 115 tana kallon tasirin watsar makaman Libya a cikin ta. Izumi Nakamitsu da ke zama mataimakin sakataren Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da karɓar makamai dai ta ce Najeriya da ma kasashe na makwabta har yanzu suna kallon tasirin zan makaman Libyan da duk alrikicin da halaka Gaddafi shekaru kusan 15 can baya. Makamai miliyan kusan 3 ne dai da kuma fiyon suke zama makaman Libyan. Yanzu haka suke a tarayyar Najeriya rushewar na haɗin gwiwar tafkin Chadi da mabukar siyasa da ke ƙasashen Sahel dai yanzu haka nakalta a zarar kwararar ta makamai ya zuwa tarayyar Najeriya a tunanin Dr. Kabir Sufi da ke zaman kwararre cikin siyasar yankin
4: kai kawar da kai da gangan ga wasu daga cikin gwamnatocin waɗannan ƙasashen musamman in tunda sun san cewa ba a ƙasar su abin zai kare ba to yawanci suna raka shi da ido ya fita daga cikin iyakar su dole a duba cewa kuɗaɗen da suke kai kawo a cikin harkar abu ne da yake yana kawo kuɗaɗe masu yawa musamman idan aka dubi darajar da makaman suke da shi idan suka je hannun masu amfani da shi ba bisa ka'ida ba
3: a ba dai sai da take tsohon babban tsaron tarayyar Najeriya General Christopher Musa neman samar da katanga lokacin iyakoki na kasar da nufin toshe kurarar baki da kilan mugganan makaman da ke tasiri cikin rikicin rashin tsaron a halin yanzu giddiga dai ta ce da akwai hanyoyi na haramun kusan 1,500 da makaman ke biya zuwa hannu na masu ta'adda a tarayyar Najeriya a halin yanzu kuma toshe iyakar a fada Hussein Kumasi da ke zama wani tsohon jami'in shige da fice na kasar na iya taimakawa tarayyar Najeriya shawo kan rikicin rashin tsaron
5: ana aikatan gina Najeriya Najeriya kilomita nawa ce to yanzu zamu fara da misali mai gatari border za a yi kofar shiga sannan sai a yi katanga kilomita 5 ko 10 hannun dama kilomita 5 ko 10 hannun hagu aje kuma kongolan misali ko babban mutum ai haka aje jibi ai haka aje ilela ai haka kaga da wasa an katange gurare masu amfani yanzu ka je kofar shigan ma babu mai kyau kofa gate na shigowa sanda karace ake sakawa to ba kare gidanka ba ka zo kana yaki da waya shigo maka gida
3: kuma yazo ina shi shirin akai kan hanyar toshe kurara ta makaman na waje daga dukkanin alamu ribar da ke cikin cinikin na makaman da kila ma tasirin sa cikin neman fansa na kar jefa dokocin kasar cikin halin rudu bayan talata dokocin arewacin tarayyar Najeriya dai masu ta'adda suna ta karkata zuwa kudu da ke zaman yankin da ke da falcin susa a cikin sa Kabiru Adamu dai yana zaman kwararre cikin rikicin rashin tsaron kuma ya ce girma da kila karfin tarayyar da ke kasar na dauka tankari na kurara ta makamai
6: binciken da cibiyar da likita shugabanci muka yi muka gano cewa lalle ba shakka akwai makamai da ke suka hito daga nan kasar Libya da kuma suke hannun yan bindiga a nan Najeriya wata sabuwar kasa kuma inda makamai suke fitowa shine kasar Sudan wanda har yanzu hankali bai koma ga nan ba sukan gangaro su go cikin Sahel wayansu su karso cikin Najeriya Najeriya kasa ce wadda take da yawan jama'a kuma wanda muhimmancin ta kusan yake sa waɗanda suke safaran waɗannan makaman suke son su shigo nan Najeriya din ba da koyon saboda kusan akwai kasuwa.
3: Ana da yace cinikin da yake dala Amurka miliyan kusan 100,000 tun magana makamai a shekara. A tarihin Najeriya kasar da ke da sama da kaso 70 cikin 100 na makaman da ke a yankin yammacin Afirka. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Akan wannan batun nema na tuntuɓi Dr. Yahuza Ahmad Getso, masanin tsaro a tarayyar Najeriya. Na kuma fara da tambayarsa, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa makaman da aka wawashe daga Libya yanzu haka suna hannun ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a Najeriya. Ta fuskar tsaro, ta yaya waɗannan makamai suka bi ta kan iyakoki ba tare da an gano su ba?
7: To abubuwa ne guda huɗu zuwa biyar. Abu na farko, tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen na yankin yammacin Afirka wanda ya sanya wato ana samun matsala nan na rashin bin doka. Abu na biyu, tasirin cin hanci da karɓar rashawa. Abu na uku, tasirin ƙarfin alaƙa tsakanin masu aikata laifi na ƙasashen da ya shafi yammacin Afirka wanda ya ba su damar yin musayar makaman da waɗansu watakila ma'adanai da waɗansu abubuwa makamantan haka. Sannan abu na huɗu, tasirin shishigi na mu'amala ta ƙasa da ƙasa wacce ta ba da damar aka samu wato shigowar waɗansu kamfanoni da aka bari suna aikata abin da suke so yanda suke so, wanda mafi yawanci ta ƙarƙashin su aka bi aka rinka shiga da waɗannan makamai tsakanin ƙasa zuwa ƙasa. Sannan in akwai abu na gaba wanda ya taka rawa mai yawa shine cin hanci da karɓar rashawa.
1: Me wannan ke nufi ga raunin da ke tattare da bayanan sirri na yankin ƙasashen yammacin Afirka da tsarin kula da iyakoki?
7: Hakan yana nufin cewar ƙasashen suna ƙara shiga cikin barazana, kuma talakawansu suna ƙara shiga cikin halin kakanakayi. Sannan matsalar tsaro za ta ci gaba da cakuɗewa, kuma su waɗannan mahara da tsagerori za su ci gaba da inganta alaƙa tsakaninsu da kuma ci gaba da samun nasara akan jami'an ƙasashe. Mun koda sun saci makaman, ai waye horar da su kuma ta ina suka koyi yanda ake amfani da su waɗannan makamai.
1: To yanzu ta yaya za a iya kwatanta barazanar kwararowar waɗannan makaman na ƙasashen waje ya canza dabarun ƙungiyoyin ta'addanci a Najeriya?
7: To ai wannan yar manuniya ce take ƙara nuna me ka iya faruwa. Na farko, akwai baragurbin jami'an tsaro waɗansu sun yi aiki sun bari gwamnatocin sun kasa biyan su ballantana yin amfani da su ta hanyar kare ƙasashen. So da tunda waɗannan 'yan ta'adda suna da kuɗi a hannunsu, za su iya tacewa da lalubo irin waɗannan mutane. Wannan zai kasance mai barazana mai yawan gaske, ta inda hatta makaman da ke rumbunan ajiya na gwamnatin ma ba su tsira ba, tunda mai ba shugaban ƙasa shawara ya faɗa a lokuta mabambanta cewar akwai mafiya yawan makamai ma da suke hannun su waɗannan 'yan ta'adda. To wanda yake ba su ko kuma suke musayar bayanai ko kuma musayar waɗannan makamai da kuɗaɗe ko da waɗansu abubuwa, kenan shine yake ƙara wato horar da su.
1: To ana fargabar ma siyasa na ƙara taka rawa a bazuwar makamai ko ingiza ayyukan ta'addanci musamman a lokutan zaɓe a Najeriya. Ku masana tsaro me za ku ce?
7: Wannan ai wani abu ne wanda yake bayyane. Saboda shugabannin siyasa ko kuma shugabanni a Najeriya abin da suka fi mai da hankali a kai shine yin amfani da matsalolin tsaro a matsayin dabarun da za su cimma burinsu da muradansu. Kuma wannan wani abu ne wanda yake lalatattu da gurɓatattun 'yan ƙasa suke ba da gudunmuwa ƙwarai da gaske domin yin maguɗi da murɗa zaɓe.
1: To a ganinka, wani mataki shugabannin siyasa, wato ma'ana gwamnati, za ta ɗauka na gaggawa don magance wannan barazanar yaɗuwar makaman da ke ta'azzara matsalar tsaro a Najeriya?
7: Matakan da za a ɗauka guda huɗu ne a gurguje. Na farko, dole ne a yaƙi cin hanci da karɓar rashawa. Na biyu, dole ne a yaƙi wato hanyoyin da makaman suke kwararowa ta hanyar babu sani babu sabo. Sannan na uku, lallai a yi din mai yiwuwa a yi abin da ake cewa wato tatsar hanji, inda za a bi lungu da saƙo yanda za a yaɗo waɗannan makamai waɗanda suka riga suka shiga inda ba shi kenan ba. In abu na huɗu shine yin amfani da dabara wacce za a iya cewa ta kaiwa ga su waɗannan mahara a duk inda suke. Inda akwai abu na ƙarshe, dole ne waɗannan ƙasashe sai sun gyara ɓangarorin ƙasar Najeriya, sai ta gyara ɓangaren shari'a. So da kan ba a iya gyara waɗannan ba, babu yanda za a iya kaiwa ga gaci, kuma babu abin da zai canza a Najeriya sai dai abin da zai ƙara tabarbarewa.
1: Tattaunawar mu kenan da Dr. Yahuza Ahmad Getso, masanin tsaro a tarayyar Najeriya, kuma ƙarshen jikon kenan. To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda lauyoyi a jihar Enugu ke gudanar da zanga-zangar nuna kin jinin wani tsari wanda alƙalai suka bullo da shi na yin zaman shari'a amma ta kafar internet sakamakon yawan farmaki da ƴan satar mutane da kuma ƴan fashi da makami ke kai musu lauyoyin dai sun koka kan cacar datar waya da suke yi baya ga yadda kasuwar su ta yi ƙasa wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello ya aika mana da rahoto

0: muna neman abinci an kwashe mu da tabuloli na sai da essence yanzu haka ni ma kaina ina cikin wasawasin zuwa Lubi
1: wallahi al'amarin man nan dai ga hanan dai sai a hankali mai cikin garin na yau tun jena dai da darbabu man nan
2: gaskiya mai na bayan hoge shi ya taimaka mutane wallahi saboda kai tsaya sun kasa wallahi sai ka ga bon sai ka wahala kana layi
3: wasu kenan da ke bayyana damuwar su biyo bayan matakin da hukumomi a birnin ta wasu ka dauka na haranta sai da man fetur a bayan fage musamman akan tituna a tsakiyar dare ne jami'an tsaron police da gendarme haɗi da guard national suka fantsama a cikin gari inda suke biyar guraren sai da man fetur na bayan fage suna kwashe kwalabe a wani matakin haranta saida shi akan tituna abinda ya jefa masu sana'ar cikin damuwa kamar yadda wannan matashin mai saida man fetur a bayan fage da bai bukace bayyana sunan sa ba ke cewa
0: wanga lamari mu dai bamu san abinda za mu ci sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una muna neman abinci an zo an samu cikin tashin hankali matasa suna neman abinci suna da su rasa aiki yi sun samu suna profite suna sayar da essence yanzu an zo an samu cikin ukuba mun zo muna taimaka mutane an zo an samu cikin tashin hankali muna ta tunanin ma barin kasa zamu yi ko tsaya zamu yi bamu sani ba muna ta wasawasi an kwashe mu da tabuloli na sayar da essence wani ma ba ma essence ba har da man bidan shi yake sayar da ba to tabulolin shi da kwalabe ne an zaka an kwashe ayira masu duka an kwashe an tayar da su
3: babu shakka masu sana'ar ta bayan fage dai na taimakawa masu ababen hawa amma biyo bayan wannan matakin ya kasance wajibi su je gidajen saida man da aka sani a hukumance sai dai kuma duk da hakan masu ababen hawa na nuna irin tasu damuwar
1: Rana Ibrahim Ismaila mai adaidaita wallahi al'amarin man nan dai ga hanan dai sai a hankali mai cikin garin na yau tun jena dai da darbabu man nan ina kukan man nan in same shi wanda zan sa ko rabin litre in ta station zo in sha shi babu ba
2: gaskiya mai na bayan hoge shi ya taimaka mutane wallahi to kuma yanzu ma matsalan ma kuma mun ji da aka ta kwasan mai sai mun karasa mina na amma harun dalilin wannan abu ba ka tai surplus na kana samu ne ba sai ka bi layi
3: a hukumance dai ko baya ga yankin tawa a sassa daban-daban na kasar hukumomi sun dau makamancin wannan matakin domin yaki da saida man fetur na bayan fage inda ake zargin yan ta'addan da samun wata kafa ta sayan man fetur akan tituna to amma a gidajen saida man hukumomin na iya sa ido ga abin da kan iya zuwa ya dawo a cewar wata majiya ta kusa ga mahukunta a jihar tawa a lokacin da na garzaya wani gidan saida man fetur na tar da cincirin dan jama'a masu ababen hawa cikin layi ga kuma abin da wasu ke shedawa ta shiddi DW
4: sasan na muke kaga jeri na muka yanzu kaga wannan muke dauke uzuri na gare su kaga wani uri akwai dan malati
3: to kuna cikin layi ga kuma dauke da passenger
4: mun shiga layi kaga ne muka wannan cikin ma layi na muke ma har yanzu
5: babu shi duka an dauke kayayyakin mai
3: to kila ko kun ji dallan daukar wannan matakan
5: to aiki hukuma ce tattada aikin
3: ko da yake duk da damuwar da wasun ke nunawa wasun kuwa na ganin hakan shine ma yafi dacewa
6: mu burama mu ta gyara mu matan da mu zo mu sa man mu mu taimu ta station yayi kasan deja kenan kasan da plan na zaka zanki kasan yanzu sai ka dauki mataki
3: na dai bukaci jin ta bakin hukumomin domin sanin ko matakin na wucin gadi ne ko kuma na dindindin sai dai kuma hakata ta citura Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Niger
7: Daga nan kuma bara mu koma gabas ta tsakiya inda mahukuntan Isra'ila da mana Lebanon suka cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi tsakanin su tare da sharaɗin ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon za ta dakatar da har-haranta kan Isra'ila wakilin mu daga yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare na dauke da ƙarin bayani
8: bayan zagaye na hudu na tattaunawar da Amurka ta shiga tsakani don gudanar da ita wacce kuma aka kwashe wata guda ana yin ta a birnin Washington na Amurka Wakilan Isra'ila da takwarorin su na Lebanon sun amince da sabunta ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma ƙirƙirar wasu yankuna na tsaro na gwaji inda sojojin Lebanon za su karɓi iko da yankunan da Isra'ila ta mamaye a 'yan makonnin baya-bayan nan. To sai dai an ginda sharaɗin cewa sai ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon wacce ta ƙauracewa taron da take mummunan adawa da shi ta lamunta da za ta dakatar da kai har-hare kan Isra'ila kafin yarjejeniyar ta fara aiki. Tunda dai shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin samun tabbaci daga kungiyar Hezbollah kan cewa ta lamunta za ta dakatar da kai har-haranta kan Isra'ila.
9: We actually spoke with Hezbollah for the first time.
8: Yace a karan farko mun zanta da kungiyar Hezbollah. Wannan kuma lalle ba kon abu ne. Sun kuma amsa mana cewa za su dakatar da kai har-haranta kan Isra'ila. Ita ma Isra'ila ta lamunta da za su dakatar da nata har-haran. Yanzu dai mun sa ido muna jiran ganin abin da zai wakana a ƙasa. To sai da tunu kungiyar ta Hezbollah da ke samun goyon bayan ƙasar Iran ta fito free palo ta musanta wannan ikirarin wanda ta ce ba shi da tushe ballantana makama. Tana mai fitili da yarjejeniyar ne da ta ce dama

0: a ƙuri'un ra'ayin jama'a da aka gudanar a kafofi daban-daban ya yi baƙin jini sosai. Kabir Isaji Kamshi, DW Hausa daga Washington DC.
1: Jama'a da wannan rahoto muka kawo ƙarshen jerin rahotannin namu na wannan rana. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, amma kafin nan ga wannan saƙon.
2: DW ra'ayin malamai.
3: Rikicin gabas ta tsakiya na ƙara rinchaɓewa. Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah suna ƙara artabu duk da shiga tsakanin Amurka, yayin da ita kanta Amurka da Iran suke ci gaba da musanyar wuta. Ga mashigar ruwan Hormuz da Iran ta rufe da yake shafan makamashi a duniya tun bayan hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan ƙasar da martanin da ta mayar. Shin wani hali ake ciki a wannan yanki na gabas ta tsakiya da batun samun zaman lafiya da ma daidaita lamura? Abinda shirin ra'ayin malamai na wannan mako zai mayar da hankali sai a kasance da sashen Hausa na DW a shirye-shiryenmu na ranakun Asabar da Lahadi da Maraice.
1: To yanzu kuma ga fagen shirye-shiryen namu farawa da shirin matasa. A yi sauraro lafiya.
2: DW dandalin matasa.
4: So idan wannan dambarwan ta ci gaba, za ka ga da cewa zai wuya a iya kawo manya-manyan sauyi a waɗannan ɓangarori, kuma zai jama gwamnati baƙin jini wanda zai sa da yawa daga cikin matasa su yi tir da Allah ware da wannan gwamnati.
5: Matasa su ne kaso 77% na al'umma, kuma suke da alhakin nema wa kansu mafita wajen fafutukar kafa gwamnatin da za ta kare maradansu. A tsawon shekaru 26 matasa sun yi bore a wasu ƙasashen duniya ta hanyar dunkulewa a matsayin tsintsiya domin kawar da gwamnatocin kama karya ko kuma shugabannin da suka gaza kawo sauyi a rayuwarsu. Sunana Musa Tijjani Ahmad.

0: Binciken kimiyya ya bayyana yadda da wuya idan matasa suka wuce wannan shekarun cikin sanin ya kamata su kauce wa hanya. Shi ya sa yara da ke tsakanin shekaru 13 zuwa 19, wato teenagers a turance, suna wasu shekaru ne kuma mataki mafi mahimmanci wurin cigabansu tare da ma samun sauye-sauye na kwakwalwa da ke fama da canje-canje waɗanda za su iya tasiri wurin yanke shawararsu yadda za su riƙa tunani har ma da hulɗar zamantakewa, kamar yadda binciken Cassie et al. Na shekarar 2010 ya bayyana. Amma kuma samun wurin zama na kafafen sada zumunta, cin zarafi da ma farauta na yanar gizo, ƙarin matsalolin shaye-shaye da ma ƙaruwar rashin da'a, iyaye na fuskantar ƙalubalen da ba a taɓa gani ba wurin tarbiyyar yaransu. A cewar wani bincike na baya-bayan nan na Pew shekarar 2019, kashi 70 na iyaye mata suna bayyana yadda buƙatun tarbiyyar yara a zamanin nan na digital yake ba su gwale-gwale. To amma yaya iyayen suke yi ne? Hajiya Hafsa Sani Chindu mahaifiya ce mai yara matasa.
1: Iyaye suna fuskantar ƙalubale da dama akan tarbiyyar yara, musamman a wannan shekaru, duba da yanayin tsarin rayuwa yadda ya canja, kuma wayewa da ta shigo ta yi yawa. Shigowar social media ta kawo ci gaba, sannan ta kawo naƙasu, ba yara kaɗai ba ma har ma manya. In kika ɗauki kunya da kara da zumunci da kau da kai da girmamawa, sai social media ta zo mana da ƴanci, kana faɗa yaro yana faɗa, ta nuna wa yaro cewar yana da one right da in abu yake so zai yi abin shi kai tsaye. Ki ɗauka yanayi na abinci, yanayi na sutura, na tufafi, na hidindimin biki da sauransu, mun ɗauko kwaikwayon da ba namu ba, ina aka koyo su a social media aka kwaikwayo. Sannan da activities, wasu makarantu ma da ake yi su ma ba namu ba ne.
2: Baya ga social media akwai kuma wasu ƙalubalen da ake fuskanta na tarbiyyar yaro a wannan zamanin?
1: Eh, akwai abubuwa.
2: Teenagers?
1: Akwai abubuwa da ake fuskanta. Akwai yaron da zai dinga ganin cewar kanshi ɗaya ma da iyayenshi. Idan sun faɗa, zai faɗa. Idan suka yi jayayya, zai jayayya, komai yana nuna right ɗin shi. To zaki ga cewar ana samun difficulties ta hanyar tsayawa akan yanayin karatunsu, yanayin tarbiyyarsu a cikin gida, yadda za su saba da taimakon iyaye da ayyuka na cikin gida, da yadda za su girmama malamai a makaranta da sauransu. Wannan ƙalubalen na ganin cewar suna ga suna da ƴanci. In ka ce ga yadda za a yi, za su faɗa su ce su ma ga yadda za a yi, kuma za su tsaya akan cewar eh nasu shi ne haka. Sannan kuma sai mun zama flexible iyaye, akwai abin da za mu ce eh hakan ne lalle sai an yi, akwai abin da kuma za mu yi haƙuri. Idan suka yi jayayyar sai mu ɗaga ƙafa mu ƙyale su, a hankali sai mu nusace su, domin idan muka dage muka ce lalle da muke so za su yi, to za a fanɗare. Ƙarshe maimakon ka tattauna da ɗanka ya kawo maka shawara, sai ya koma yana yi da ƙawaye da abokai, sai su ɗora shi akan mummunar hanya. Wasu abubuwan kuma a wurin abokai, a hira, a makaranta, za ki samu abubuwa waɗanda suka shafi rayuwa ta auratayya, yara an fara nuna musu irin wannan abun. Sannan da yau matsaloli da suka yi dama ga sunan barkatai a cikin al'umma, na dabanci, na faɗace-faɗace, na cutar da juna, duk za ki samu irin wannan da shigar banza da yara suke maza da mata. Kwaikwayon al'adu waɗanda suke ba namu ba, kuma mu ɗauke su mu ara mu yafa su shiga jikinmu su zame mana abokan rayuwa, kuma mu ga cewar wai wannan shi ne wayewa.

0: Jama'a sauraronmu, kuna dai sauraron shirin Abu Namu ne, maganin a kwaɓe mai daga nan tashar DW. A cewar kungiyar ilimin halin ɗan adam, neman taimakon ƙwararru na iya inganta sakamakon kiwon lafiyar ƙwaƙwalwa ga matasa. Hajiya Maryam Muhammad Ashir, kansilan yara ce, lecturer kuma mahaifiya, ta bayyana mana yadda iyaye za su warware bakin zaren.
1: Gaskiya iyaye sukan samu ƙalubale bisa kurakuran da sukan ɗanyi, because yanzu zamani yanzu zaki ga iyaye wasu ba su san laifin ƴaƴansu. So idan baka karɓi laifin ɗanka ba, kuma ka gane me ye shi laifin, ta ya za ka yi ka gyara? So ba abun kunya ba ne don ɗanka ya yi laifi. Kuma teenagers dama su idan suka zo wannan stage of development ɗin, dama za ki ga behaviors ɗinsu yana canzawa. Dole sai kin jajirce, yaro zai ga kamar ma kin tsane shi, kuma ki ja shi kusa, ki nuna kina ƙaunarsa, sannan kuma tare da bayani. Don yaro ba za ki mishi abu a rufe ba. Sannan kuma sexual side, dole in yaronka ya kawo wannan, shi ma bai kamata mu shiru mu rufe bakinmu ba.
2: Za ka ga kunya na al'ada, ai da kunya ba za ka ga yawa yaro irin wannan ba.
1: To gaskiya a yanzu wannan zancen ya wuce. To duka wannan challenge din yana wurin peer group. Yaron ki kin yi tarbiyya a gida ya fita, me waye haɗu da shi?
2: To idan kana da matsalar peer group, ke a matsayinki na uwa, me zaki kiga kin shawo kan wannan matsalar peer group?
1: Abinda za ka yi a matsayina na uwa, zan yi programming yaro na da safe in ya tashi ina ya kamata ya je makaranta. Kar ka saki yaranka ka bar shi wai sai an tashi daga makaranta za ka je ɗaukan yaro. Sannan idan yaranka ya ce yana sha'awan fita, ka bar shi, amma ka san da wa zai je. In ke za ki ɗauki yaranki ma ku je ya ji daɗi, fine. Sannan in har wurin abokanansa zai je, su waye abokanan nan? Kai shi ki ga gidansu, kuma ki san me ake ciki. Sannan kuma ki dinga yin hira da yaranki, saboda me yaranki ya buɗe miki ciki, ki ji. In har kin ji sun yi wani abu ba daidai ba, za ki ce to kaga a nan gurin abu fa ba daidai ba ne. Sannan dole ki explaining father, ki ce to ga consequences ɗin da zai haifar. Kai ya ka gani? Just give him that question. Sannan kuma ki samu restriction na fita. So time ba a fita, me yasa? Saboda kaza kaza. Kuma ki sa yaranki ya yi respecting ɗinki. In har yana respecting ɗinki, yana ƙaunarki, to za ki ga kun zama kun yi bonding.
2: To ta yaya za ka samu ya respecting ɗin naka?
1: Za ka nuna mishi cewa iyaye suna ƙaunarka, kuma suna da daraja sosai. Zaki nuna ma yaranki position ɗinki a Islam, a musulunci. Yauwa. Sannan kuma zaki nuna mishi reward ɗin bin iyaye,
2: wato lada.
1: Yauwa. Banda lada ma da ci gaba na rayuwanka. Balle yaranmu yanzu da suke son ci gaba da son kuɗi, but neman kuɗin ma it has to be me yanda ya kamata.
2: To amma shin akwai wata hanya wadda ke gani ita ce tafi inganci wurin tarbiyyar yara?
1: Gaskiya shi ne dai ka ja shi a jiki, musamman a wannan stage ɗin, ka nuna cewa kana ƙaunarsa ne, ba wai baka ƙaunarsa ba. Kuma foundation ɗin shi ne ka sa mishi tsoron Allah, because yaranka ba za ka yi ta yawo da shi ko ina ba. Ba ihu, ba faɗa, ba kyara. Nasiha ta fi shiga jikin mutum kafi kuma girmama abin da ake gaya maka.
2: So sai kuma batun iyayen da su dama already sun riga sun shiga wannan halin, da ƴaƴan nasu sun riga sun faɗa ko shaye-shaye ko wani dai abu wanda ba ya da kyau, su kuma suna so su ga sun dawo da yaransu kan hanya.
1: Shawaran da zan ba su, so su ja dai yaran a jiki, su dawo da shi, su nuna masa cewa fa ba wai ƙinsa suke ba, a halin ne ba sa so. Kuma inda ma dama su haɗa kai da yaran, ina so ka daina wannan abin. Kai ya ka ga hanyar da za mu bi, me yi shawara? Sannan kuma wasu yaran za ki gani a cikin family akwai wanda zai iya ya ja yaranki a jiki, ya ji maganarsa, za ki iya amfani da wannan.
2: To madalla, aka ce wai laifin daɗi ƙarewa, iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan, sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu. A madadin baƙinmu da kwaji muryoyinsu, Hajiya Maryam da Mahajiya Hafsat, sai kuma abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku, ni Khadija Ahmad Rufa'i nake cewa Allah ya sa damu da alkhairinsa.